Nkosi, ungilungisele. Indawo ekhaya. Noma nje ngingafanele. Wena wangihlela.